0: ke leka ho hlokomedisa ntwe nngwe ho hobane ke bona le ha o tsamaya hantle ha o sa tsamaya hantle movement wa hao o ka re motho ya hlotsang le ha o tsamaya. Ke bona taken la hao o no fasitseng ke ntho e fasitseng taken o kile wa fasa ntho ngwe taken mo
1: a ke fasa le
0: o kile wa fasa ntho
1: go taken
0: me
1: a le ke fasa week sa le buyane
0: yo ran tshe ku ga yo
1: o ke pele she ke ene ke ne ke le munyanyana ke la ga ke thapo o bona thapo tse tswa ke nya ba nda ba le munyanyana
0: e yam
1: e ke ra ke yo de go be ke ba ne ke le munyane kwa
0: eh
1: e la ga ke a mo ga le mwana so so he ya ba a ha ke sa tlile le tlo ya thapo ya ba ka yentsa
0: eh letso ho ngwe ntse jwa letsogo le ntse jwang lona
1: ha lena bothata lona
0: lehetla
1: mahetla lona ne lewabe botlhokomela he ga o ka baka le mali ga ka baka tlhaelwa ke leto
0: okay bala Jeremiah chapter 29 verse 11 ho ba ka ngola fatso ka dingola fatse fela o di ngole fatse fela tla re ha ona le sebaka o di bala o tlwa
1: okay
0: Jeremiah chapter 29 verse 11 e ngole fatse

0: Jeremiah chapter 29, verse 11. Obale hape John chapter 14, verse 14. Ko le buile gaitse ya ka modimo o tla o thusa nka letsola hao la right o ko pikitle sefuba sa hao ho kong ke letsola hao la right o pikitle sefuba sa hao
1: e ya ke senkile ntate
0: pikitla pikitla sefube mono pikitas be mono ke bona musi musi ka hare ha di lungs tsa hao musi e ka ba o dula le motho a tsubang ho ba wa tsuba ke bona musi
1: I get dule le ba ke mo planting ha ba tsubi na ba hlola
0: o hlola ke musi
1: o hlola e musi wa tiro
0: yes Yes. Ke bona musi ho di lungs tsa hao. Oh. Okay. Pikitla he, pikitla, pikitla, pikitla sefube mono. Just keep on rubbing. O rabe, o rabe, o rabe. How ka ta wotle hararo? Or 1, 2, 3. Okay. Okay. Good. How what la jwalo utlwa go etsa la most beans how?
1: Ke ne ke bohla.
0: Ehe. Pikitla hape. O tlo hlatsa o swaka. Ke kopa o batle ntwe ka re mbaketenyana tsena

ho lokile din tose di le jolo ha o tsebore ha o so lokile ho lokile ha ona ntho nngwe o ka yetsang Jesu Kriste ha ile a feta ma fitile nteng ho lokile Jesu Kriste ma ile nga tswara teng ho so ho lokile ma ile nga feta teng fela ho feta ho ha fela din tose di lokile e ngwanena Yesu santsa na ile ha so khutle empa fela he ho so hulukile hobane tsohle di matsohong a Christ tsohle di matsohong a Christ tsongwe le nngwe e leng teng e Christ wa itseba ha ona ntho e ka ipatang le ha o so hothwe ha ona ntho e ka ipatang ntho

0: le nngwe e tla hlahella pepeneneng. Jesu Kriste ha hlolwe ke letho, ha hlolwe ke letho. Ntho e nngwe le nngwe ha e hlahella mane, o a tseba gore jwale mona he ke tlamehile ke tshware kae, ke tlamehile ke tshware kae, ke thibe ka nqane le ka nqena gore dintho di tle di tsamaye hantle, di tsamaye mabosoboso, di tsamaye mabosoboso. Go ntse o le jwalo fela he, gora ke ya bosupa jwale he, re hile re shebile gore na e ka ba kgaitsedi ya ka wa gutlana. Go thata, go thata banna, le seke la nagana gore motlhomong go bobebe, go thata go yena. Jwale ngwane eno e se o tlamehile a fole ka nnete, o tlamehile a fole, tlamehile a fole, Modimo a mo fodise. Go se go lokile, go se go lokile, ke sa mo emetse. O santsane a o tlatla, o tlatla, mme o tlatla. Ke tswele pele le ena, re qete taba ena, re qete taba ena. Ga ona gore a ka sokola Jesu Kriste a le teng le gale, a ke ba sokola Jesu Kriste a le teng, ga e ntla ka le ntho eno go hang, ke be ya e ntla kala ga bobebe ntho eno gore a sokole Jesu Kriste a le teng. Jwang, jwang ka nnete, ga Jesu a ntse a le teng motho a ke ba sokola le gale, le gale. Jwale he, ke sa mo emetse, o ntse a bonagala gore santsana kwetse mike wa hae, sa kwetse mike wa hae. O ntse go ya hantle fela, o ntse go ya hantle fela. Se se leng teng kore re tsweleng pele ka bophelo. Ramasedi ha ntse a le teng a re bolokile, ntho engwe le nngwe e tsamaya ka tshwanelo, tsamaya ka nepo, ka nnete tsamaya ka nepo. Ke eno a sa gotlile ngwanena Yesu, o gotlile mme, go ne o le jwa monna, o ile nako e telele ga kalekale. Ee, wa bona gore nontso o le mathateng. No le mathateng ngwana mme, go ne go se bobebe go hang, go ne go se bobebe. Empa o ikutlwa jwang jwale ga o qeta go lokoloa je? Go ka reng o ka gotlela morago? O bo qala o hlatsa ona mono. Jwale ntho ena e kampeng, o ne o tseba gore go na le ntho e leng teng kampeng go
1: wena? A go nna le go ka mpuka mana a mputa he go bona da go le ke ba le mwana na mwana o la sa o la hla ha ntse le ka ha ka ba hla ha ntse le ka ba tla me go ke o pa ga ipo a bona a go nna go ka mpinya ho ka mo ma o lo ntlo re tsi thapelo o tla ntwa la ntse ya ona fela
0: a re o dulo ntso gape
1: a re se le ke ntse thapelo
0: ya mme
1: ntate.
0: Go konke letsola ga o le bempeng mono, o ka utlwa go na ke eng e tsagalang ka mpeng ka mono, go na le ntho e kgomang, go na ntho e tsamayang.
1: Ke

0: nana hona le ho ntse tla mere ho tswa
1: ke ka ho ne ke re kuka ke bona mpa e ka re kukumo ile tletse moya
0: e mo tuku yona
1: e ya m ho ko ye me ka maoto o tswa mpa eno ka letso
0: e ke me ntate
1: o mpolelle ona o utlwa eng ha o eme jwalo o beile letso o mpolelle ona o utlwa eng ha o entse jwalo
0: setle la left utlwa ntho tsa kang ke lehlaba
1: ee alright bea letsogo la gago gona mono mo utlwang ka re o na le lehlaba teng
0: e ke bele yona teng
1: alright Jesu Kriste a tla tlose lehlaba leno bea fela jwalo ke tla o jwetsa gore tlose letsogo bea fela jwalo e tla ya ntse le theowa pain eno e tla ya ntse e theowa eno tlo utlwe okay alright ha o ntse o beile letso jwalo o ikwa ewa o utlwa wa mpeng eo
0: loka dibelile tsotlhe e kare ntse theoa
1: ee ya
0: mme la sosele ko fela maga ya theoa
1: ntse ya e theoa o ko le tlose letsogo o le busetse gape ee ke ukwa
0: ke ntse ke le utlwa la sexa le utlwa haholo mara ntse ke le utlwa
1: ee ya
0: ee
1: go kobe ka lehlakoreng la right le tlose ka mono left o le beka lehlakoreng la right gona mabapi le moo utlwang lehlaba teng ee gore le seke la ba leela ka right ka mono o ikutlwa jwang lethekeng mo
0: ke o ntse o theo obanela ke sesenya mmele a o sa tshwane ka nako ne ke tshwaka toilete ka yone
1: ee o ntse o utlwa o ba beterenyana
0: ee ka go gatho wa theoa
1: ee ya m go ko tsamatsamae fela mono nka woko fela ona ka tlung ka mono no o ntse o potolowa fela ganyane mono o ikutlwa gona o na le ntho e utlwang naa

0: o tso utlwa ka ro ka hlatsa
1: e ke go ke go lwa hape
0: nka bageto e be ha o finyana ba no ntso tlo hlatsa wa ntwele le kampeng ha iso fele go tswa meleko lwa
1: Dede
0: Kero hotswa meleko lwa letlamele itswe ka hanonga mono

0: Ventate.
1: Ei. Haditswe. Ditswe ka ofe. Skebe wa sala le letho mono. Le ko letsweng ngwane nyeno letsweng ho yena ka ofela ha lona le hlelenke di jase tsa lona le nke di nthotso hle tsa lona le di card box tsa lona letswe ka mono o bana ke tsebe hore na le duletse etswang ho yena nka tenwa ke lona
0: utlwa se ke ba beterenyana tate
1: o utlwa o ba beterenyana mme eeyam empa jwale ntse o kgutlisetsa ntlwaneng hape ntse o kgutlisetsa ntlwaneng ke tseo di atla di o kgutlisetsa ntlwaneng o fila e kare o ka boela back to the go bathroom.
0: Ke go tlanta.
1: Ee, tsamaya mme. Tsamaya mme, tsamaya. Saile. Saile hen. Mamela motle. Go jwalo. Di nthodi jwalo di tsitsitse. Jesu Kriste o a sebetsa. Go mara batho ba sa motsepeng. Jesu Kriste wa sebetsa ha bapale. Ha bapale le gale. Lona ntse le re ha. A ke go Jesu a ke kai. Ntsa le teng lona wale. Ke lona fela le sa tsebe. A re tse jenana. Ke lona fela le sa tsebe. Lona ke lona le sa tsebeng ena wa tseba hore dintho di tsamaya jwang Jesu Kriste o keke wa moetsa letho o hlotse baloi jwale ba felletse mono ke hore dintho di tsamaya ka tello di tsamaya ka tello ha ba tsebe hore na eng ke eng empa he ho so ho lokile Jesu Kriste o etsa dintho tsa hae ka tello mo dintho di tla tsamaisang hantle teng. Ho tla ba jwalo bana beso re moemetse ga itsene naka o sa ile hape ehlile ha o bobebe ho hang. Wena ha o le hole o ka bona kare ho bobebe kgantinyane ho thata ehlile ho thata haholo ka nnete. A re tle re bone hore na dintho di tla tsamaya jwang. A ke bona ke lokise dintho re bona gore na dintho di tsa tsitsa na dintho di tsitsitse na. Mmamele batla go ntse o le jwalo fela 16 after 7 o'clock ka kwano ka 011 radio o tseba re di hula wele seng re di otla wele seng di otla wele seng ke bona kiwitelele haholo e telele haholo ya batho le ba ka reng ba batla go rapellwa ere ke bona gore na ha ausi ya santana a ile nang ke be ka thona ka e monna ke kinke ya le mong ke bona gore na nke ke ka feta ka yena na ha hlahe ya mo feta eno yona ya mo feta ere ke nke mong hape ya ne ke itse ke a mong ka ha ha pala jwale ere ke bona gore na nke ke ka thona ka e mong hape na ke bona gore na nke be ka thona ka e mong na ke thona ke eno enwa dumela mme o gotlile kgaitsedi
0: ke
1: gotlile ba ga hokonke metsi o tsokotse ka hanong fela nka metsi fela o tsokotse ka hanong ka mono o tsokotse fela ka hanong ka mono o tsokotse ka hanong ka mono re bona ona hona le batho ba bahlano mona ba fotseng line e hlile danki okay o ikutlwa hantle eyamme modimo ga be le
0: wena
1: ha re leboe Jesu Kriste mona amen danki kgaitsedi ya ka
0: amen
1: amen di a etsagala dintho he ka nnete di a etsagala batho bana ba fotseng line mona ga ke ba bitsa ga ona le a tlang ach ke tla le tlwelela he nna ka nnete ke se ke tla ba tlwelela ka gore ke bone ba fotse line fela ga o mmitsa ore nyolo wa ha ho ha ga ona le motho a tlaelelang jale ke tla ba feta ke tlo ba feta ke tlo etsa ba feta I'll fit you. Hey. I'll fit. Tlo feta batho nna ka gore ke mona ke a bona gore ha o ba bitsa ba fotse line fela empa ga o ba bitsa ga batle jwale ke bona e kare e ke be a loka tabate ke nke monkeno Patricia. Patricia ha ke bona na yena o tlatla na next Patricia le yena a hlahelle ke mo ke a mo feta ere ke nke mong hape eno ke a mo feta eno wena o senang yo ke a mo feta ere ke bona yena ke ma Mabotsa Dumel 011 Fola Moto Fola Moto Dumela Ke a o feta le wena ha o etsa jwalo he ke a o feta ha o so thotse fela ka nnete jwale ke tlo o feta jwalo gobane ka nnete ha ke na emela motho a thotseng ka nnete nna ke tla bona ke entse wa ha sa thotse ke a mo feta Mapotsane Dumela se ke tla mo theola he tsin hobane a ke no ha bona ha ha bui ha re leto ke mong ka la maqetello Mapotsane Dumela a o ba le okay buse Good morning.
0: Le kae ntate?
1: Ke pedzo pedzo wa.
0: Ke tse le rona. Tse hantle.
1: Eh yam. Mme ke mang o letsa o lo kae?
0: Ke puseletso le tsa ke le katlego.
1: O letsa o le katlego lwena hape. Heli, ka tle ho ngile eng ga tile tsa tsin le na
0: he.
1: Ee. Me o thusa hala wa nyena.
0: A a na a ke ke ke fela ke tlo tata fela o le bua jo. Ye wa go pilo fela.
1: Mo le bua. Ke
0: ba go ntare ke tshwere ke. Ee.
1: Mo le bua ngwana mme.
0: Mo le bua, mo le bua.
1: Ee yam.
0: Ee. Ore sa e sa le ke nehela ho yena. Mo khatha is my Lord and Savior.
1: Mm.
0: Mo re pilo ba ka ha sa tsana le pe.
1: Ee.
0: Ho yena ho ya pile ha.
1: Oh man.
0: Ena re a pila, ho ena re na le tso.
1: Oh man. Oh.
0: Bana o ya tshole ntwe la ha. Bana o ya tshole ntwe la ha go John hore. La ene ke se fate rona re ke se fate sa morara rona re makala.
1: Eh ya mme.
0: O re rona ha re o re makala a dutseng ho yena a tla behela tsentle fela.
1: Mm.
0: Empa makala le mfatse a tla tshiswa. O re re ke ke re etse le thoka ntle ho yena. Gore empa ha re le ho yena re ka kgona ho etsa letho re tso o re nna ke ho lona le ho nna o re ka mantswe mang tsele dikopang le dikopa ka lebitso la ka ke tla le etsetsa empa ha re le ho yena le ha re le bana ba Jehova re dutse ho yena Jehova o batla rona ka ofela re be ho yena ha ba tle re be batho ba Jehova empa ba tla re be bana ba Jehova.
1: Mm.
0: Jwale ne ka tsela o tsomile go le nna ka go le nna o ila ntsha mo ne ke di teng ke tibetse
1: ao
0: ke tsa tsaka tsa lefatshe mpa a ntsha go ya bona gore ya ho a phile ya ho Jehova
1: ho a phile ya
0: ne ka tsela o go thatsa batho bo
1: ao hle mana
0: e Jehova le ka e ke botsa go thatsa batho bo Kriste o di a phethe ho ba le Jehova re ratile ha kalo kalo ke na re ratile pele gona re morata la ba fana ka ngwana ya nnotsi ba ka ba shwele di bitsa rona
1: eh ya mm
0: ha hona mothata ye tsa ntwe empa ena empa Jehova khono fana ngwa ka ngwana ya nnotsi
1: mm
0: re thata tlo le go kopa go tlo le go tsha hore modimo ha ntse a re lata a re fodisa go sa ha le mo phelelo
1: eh ya mm
0: ofela ba tshore metirela e

0: a tsholentsela hore o na le moya o halelang ka haru yena o free and ha bona le khotso go le Jehova ha ona lena ka haru o fa khotso o tsohle o ka thola o sa sebetse o sna later business ya o sa tsamaye hantle maybe mara ha ona le Jehova ha ona le the Holy Spirit inside you o bana le khotso go lata di etsa la ntho ba ngwe e fata ka o tsholwa le tata fela o tlo le bona e ka re ndima ka re fa maatla re ka beka ditela tsa hae re ka meli ka nnete bana ha o thusa re batle pholo ha re tlete re begutela beke dintho tsa rona e ka re ndima ka re fa maatla ho pathing eo re a ndima a ka retsa ka mosale ka mahao
1: Hey.
0: Thank you, Papa.
1: A o hle gaitsedi a ka hle mantswe a monate a gothatso. Mantswe a monate a gothatso gaitsedi a motho. Kare batho ka be ba utlwa ntho e buang. Ba etse

Atje ke morate tho ke ntho sentle ka nnete ke mo di ntho di tsamayang teng ga monate bona ba wa e sa le tsatsing le rala ka jeno ka bone ba 011 lenanao lona ke fola motho fola motho tsatsing le rala ka jeno e tla re mmane gore nyane ya borobedi e re ga ke qeta go tswa ditabe mmane ke be le gore ge ke kena dinthong mo re tlabe re kena lentsweng he re otla lentswe go pota re le otla go pota jale e re ke bona rona ke nka e mong keno e re ke nke e mong keno ya leng teng ga ke tse borona yena o tla ba teng na ka gore ka nnete ba ema monyako ba kokota ga ke re kenang ga ba kene empa eno sa kene dumela motho aka na e kaba re ke bone gore na wa o fikile ra dumela motho dumela good morning hi Fiso is it Fiso Koo mabitso good morning na banna motho a ka kena a thola re du Ache, ke a mo tlosa a ke a motla a o entse gantle a kgeleke o kile a e bona ka ntho walo ka nnete motho a kena fela a fika eme ka lapeng la gago fela a thola re tu a se ka bua ache ka nnete letsa metlholo ka nnete sefapano sa modimo o bonagale fela motho a eme monyako ga o re kameng a batho tsa itse tu a sa bue a sa re le letho na banna e jalo e mo kena le ena wa kokota ke a mo bulela ga a kene batho ba people what is matter le a kokota ga ke le bulela ga le kene fizokotlhe wa kokota ke a mo bulela o thotse o itse tu ga a bue ga re le letho ache ai autoleto re tswe mono re bona rena di ntotsa rena re di hula jwang tsa tsinela la kajeno ke bone gore na nka dietsa jwang ke di potoloe ke batla potoloa ntho tsena ke di bona rena nka dietsa ka tsela efeng ka mofuta ofeng e tlile go batlega gore ke tle ke di hule ka tsela e itseng ke tle ke bona gorena nke ke ka etsa dintho tsaka ka tsela e tlileng e le maleba ka etsa jwalo tla etsa jwalo fela re ke bone ena nka e kampha tsonana kampha tsona taba tsenana a ke nke fela merako ya Jericho ka bafana ba flankana ke etse tjena o lokile